ampun sinah, sayan-sayan lami, sayan-sayan suwe. Sinah tumuh puniku, ibu nyan pingin, itaru pingin, sane ageng.